0: Ale kulei.
1: Hello Blaine.
0: Waje sabu.
1: Abewe walo tuwele.
0: Uwe wale kuli lisabu soga Royal Radio.
1: Ewe wale mkwa nubo na diyo kusezi wena wampana.
0: Uwe wale kuwa yoro na di.
1: Aba kuli lisa na DJ Fanta.
0: Iyo ino kumpu lisa.
1: Kwa ene na sigalango tuwele za bata.
0: Banange wena sigalango tu uli lisa. Banange mwe wale kuli lisabu soga Royal Radio. Ondi kumoyo. Echi nana na umunana katunweza. Kaga. Mwebale kujibaku ubulikasera program ifu tuwasala utukua ibirunji mpake yona yona angeza cho waidu sa alikulain
2: hello
0: wanjisebo
2: poliko gala nichiko meko salu mkia person evulikana
0: mwebale kubayo mnangi
2: yomaze mwendolo ere ifu tukiriku
0: bulirunaku
2: naba uliriza ba leyo ledio
0: aiba kuwa akalulu
2: Baba era bawuliriza bangi bona.
0: Jamani
2: sabaluna kulule lutuke.
0: Jamani bakuwa akalulu.
2: Amen insha Allah.
0: Ebuli ganwe yo bakoja bangi bafube aba kuwa akalulu bona bona.
2: Abo bantu bangi bazeyi bangi.
0: Bakuwa akalulu.
2: Sabani defense bakaja mutwalu bi ndego ya haya. Vwemu siragi.
0: Yes bo.
2: Abalangira. Aba isi maganda.
0: Jamani kanguleke.
2: Baba.
0: Insha Allah. Insha Allah. Ali Gulein.
2: Wewe
0: bale kuulirisa mnange.
2: Ni Muhammadu Kivumbi Oweteso.
0: Anyo no.
2: Muhammadu Kivumbi Oweteso.
0: Yese boteso.
2: Teko igwaniza bwele si wanu kumwaka guno.
0: Kale wewe bale kubanga liyo. Ali Gulein.
2: Hello Fanta.
0: Wanji sebo.
2: Baba, Mr. Vibe, uwe bali kutuweleza.
0: Uwe bali kuuliriza mnangi.
2: Baba, tuliku, tulikuuliriza yeri omusada wangi jamada. Ena, echiwani. Baba, kuuliriza inu naba, nkwabe itubavu na vona.
0: Kale, sebo. Nkwabelabu kwabele wa joli. Alikulei.
3: Mkawenke ni nakasongola.
0: Uli nakasongola, uwe bali kubangulio.
3: Uwe bali kutuweleza.
0: Kale, mnangi.
3: Ayengo vutari na mtumba vulange.
0: Yes kale weba likubanguli
3: yungo kuweleje.
0: Kale sebo. Abana nge nungiro bakitegeza mikwano janga mpulidisa. Ndipuru kwa mweni yafuna mungu kuteke oku bacheta kutete ganzi kuteke nganizibuga. kutete kanyizibuga. Onsonge yomupira nga tuinoba uwelezo mpiro mnuji bati. Alihamdi landu kujampula ambula we guwaku. Jakuba nga tuida mnumo hours day febulu njino nga tanika saa mkaka pake sawa ikumi. Ni program de fedikali ubulu njino. So atenga tuinoba uwelezo mpira gwende na mugufuni. So tusawamwe tubee bazame walikuwa wagumi nkiriza paka sawe na nga tukata ambula wala nimwe ngeda mkatu ulirisa. Mweba leino, thank you so much. Tundabe iliseu. Hello.
4: Adi yesanda.
0: Wanjisebo.
4: Hello not uwelezo.
0: Weba lekuji ulirisa.
4: Ali Kamala mbache ya nakuendua. Abatu bomezi kizeni kwa bana vesheva kuende inyongu.
0: Kale. Eble dachi kaina donkani na kuila yoku mumbaide. Hello.
4: Hello.
0: Wanjisebo.
4: Hello Yinza George.
0: Yese bu Yinza.
4: Mba wango bo.
0: E wango bo.
4: Kilibujiri district.
0: Banangi webali kubayo.
4: Kale sebo.
0: Yese bu.
4: Webali tuweleza.
0: Webali kumpuliri sa.
4: Oba ilo tubuze kuino.
0: Betu wa hidi chivechi mbu ziza.
4: Baili.
0: Buyinza, buyinza, buyinza, swala ku. Mpido gubanga kubudiruna ku. Mpido gubanga ku. Alikulein.
5: Hello, Fanta.
0: Yaman.
5: Una angenti kirigyari yebugono akwenda ino.
0: Yesebu.
5: Na sabanti samiri chungulo nkwange kiringa B. Damonga ruru tapa.
0: Alikulein.
6: Ije Fanta.
0: Wanje sebu. Oba le kuulirisa.
6: Aba baita abakwenda ino.
0: Tukale sebo. Ngobera bokobere wa jolo lwebisera. Hello.
6: Kamana.
0: Wanji sebo.
6: We bale okuweza iwanga.
0: Oba le kuulirisa.
6: Bayi wola amasa kidolo mesto kansalo mloko kwa itubo kuwe kazira.
0: Tukale we bale kubangulio. Hello C1. Oli kuno ku radio ngoye nangu nti ngandi nkwenda ba offer ba LC ba LCs. Abendala. Nikuenda kuba kupida kampaini. Kubwelele. Ba LC1. LC1 alikuwa aliku mpulirisa. Ojaku mkupida isi moroido. Kuziro msambu ana. Atanu. Kagana itanu kagana msambu. Ojaku mkupida isi mkuwandike. kulupapula wange wano kusabirenga mbasabirenga ku obululu mpola mpola abampulirisa eba erosi banga abampulirisa enamba yange eri 0745 5 7 namba eri 0745 5 7 ba LC1 alright munkubide ku aira mtakubira kuncho kuncho munkubide ku sawa nga ina must week sawa ina oba sawa isatu musoro kungubira ku sawa isatu edo kuncho munkubide ku isatu ao paka ina ba LC1 mbawe ko omukisa gwange mbatu mbasabire aka obululu mfuna yemba wandike namba eri 0745 5 7 ba LC1 alright munkubire wagati wa sawa isatu ina au ari kulein gale wena wesebo wani sebo yesebe na mwendwa
7: Kwebalo
0: tuweza bichi ya mbalo. Kukale sebo wale kubangulio. Ni ya bantu babidibo onka. Ni kwenye kuida wano mumbe ile dange. Ali kule inu?
8: Alo DJ Fanta.
0: Wanji sebo?
8: Onu mageme soku sinzi ile rwani za mbisi DJ
0: FG.
8: Antu FGD tukuenda ino DJ Fanta tuenda nukubona kwa FGD uvoja atusala kwa FGD ya walugomu.
0: Kwa vina itanu tulikuide yon tuja.
8: DJ Fanta tuenda nukubona kwa.
0: Ndi kuida.
8: Onabayo tuide
0: Njabayo
8: Abati ngogo ngogo tuliko etungo tukubevi umao tuko tutideje fanda baba nao
0: Jizira buzibu
8: Kale baba
0: Kale sebo kale sebo kale sebo ba elu si wanu Kanso kentole mwana kanoni kangi Mida kukubila ndide ni mwamri kukuba Pedinze ina wanu kakodi kangi So kentole mwanu Afune yomutu mlala elu si wanu uliko da kukubila tu Kuwandi kenoro alde ulueni Goyenda goy Asemba yo
7: Hello pande
0: Wanji sebo
7: Olu mkwano kwa haina mai kwa example
0: Oko wote mkwano gwange
7: Tata ndiki
0: Oliyo
7: Ndiye example
0: Kale we bale kuba yo mnange We bale kuba ngoliyo mnange Bale kuba ngoliyo mnange Kuba ngoli kuulirisa Busoga Royal Radio Baddest Asemba yo
9: Nyeze changwa Wilson kalio echegungu. Webale kutuweleza.
0: Mnange webale kuulirisa.
9: Yese mpandika wu.
0: We simye kuwa chairman?
9: Nzo mukairo wero.
0: Ati oja kunkubira isimu.
9: Kale.
0: Oja kunkubira chairman wange tusobole iwate iwe. Guti tusobola.
9: Bale kuva naye obuzito wa.
0: Iwe nino kuwa masana lazze soko basaba akalulu chairman wange. Iwe na muulirisa wange.
9: Kaisebo.
0: Iwe basabe, aha basabe nze kuwero muzindalo.
9: Na iwo chidi.
0: Anti bakobe.
9: Aha, abe chigunga, muidi, ninze ndwire ni mwe kuva kwa la sita kasawe. No ile nsonge eyo. Mulinge mu, mwaji okumpa obukulembeze. Nga kana ikonto kuzira nga tunwa gachibali, aisara na ikonto munana.
0: Yesebo.
9: Kuliko chachi ibiri. Kuliko emisigiti ibiri.
0: Aha.
9: Kala awo wenda sabira nti kairi mkunagadiri daga.
0: Bakuonge la akalulu.
9: Yesebo mkama rangi.
0: Nse naba koba bino nebibala biofu nango ulisa DJ Fanta.
9: Yesebo.
0: Utinogezo kubango liero siwa nungato mpo lirisa.
9: Weba leno kuwaya nganabo.
0: Tigaba masana laze. Katuyo muwe ila masana laze. Chia mani. Kata zo bango mpo lirisa kwa lichia mani elo siwa. Bulirunda Nino kutayo saa abantu akalulu. Mundi kilisendile yomombe ile dangwano. Walua kemba keni kwenda okuba wa. Baketo obwenzi bwechika.

okujjako Ibirisi yagaana okuvunnama. Bwe yagaana okuvunnama istakbara, ne yeegulumiza ne yeekuluntaza. Allah yabuuza n'agamba nti, ya Ibirisi, owange Ibirisi. Ne yagamba nti, mama naak antasjuda lima khalaqta biyadayya. Kye kigganye okubeera ng'ovunnamira oyo gwe ntonze n'omukono gwange? Ebitonde ebisigadde Allah tabaraka wa ta'ala yagambanga nti kun fayakun, ba ne kibeera. Bwe yatuuka ku muntu, Allah subhanahu wa ta'ala n'amutonda na mukono gwe. Eyo n'enkizo omuntu gy'ayina ku bitonde byonna ebisigadde. Kumunafauza kyana munaana kawumuze mukaga fama busoga royo. Era bwe gutyo gwafaanagana, Ibirisi yaddamu n'agamba, ana khairu minhu, yagamba nti yenze nsinga obulungi. Ana khairu minhu, yenze nsinga obulungi. Newe ensonga, negamba nti khalaqtani min nar, wantonda ng'onzigya mu muliro. Oyo gw'oŋŋamba okuvunnamira ate omutonze omuggya mu ttaka. Kwali kwerabawo, kwali kwekuluntaza paka n'olwaleero abantu abeekuluntaza bakyajuliza bannaabwe ebigambo ebinene. Oyo gw'olaba yakulira mu kyalo, gw'olaba yakava mu kyalo, ze gw'olaba ndi siteboni, ze gw'olaba ndi wenti, bakyajuliza enju za Ibirisi. Weewale okwerabawo, weewale okwerabawo. Kugenda kubeera kuzikiriza okwetakabbala. Olo hadithi Nabi yagamba sallallahu alayhi wa sallama, nagama nthalathatu, Nabi yagamba nti abantu bangeri satu, la yukallimuhumullahu yawmal qiyama, abantu bangeri satu Allah tagenda kwogera nabo ku lunaku olw'enkomerero. Wala yuzakihim, era tagenda batukuza. Wala yandhulu ilayhim, tagenda batunako na liiso lya kusaasira. Ne yagamba nti walahum adhabun alim, nagamba nti abantu abo mwana tubayina ebonerezo ebiruma, ebonerezo ebiruma. Naye abantu abasatu abo njagalako omuntu omu, Nabbi yagamba nti wa'ailun mustakbir, yagamba nti mbantu abo mulimu omwavu eyeekuluntaza. Wa'ailun mustakbir, mulimu omuntu nga mwavu ate nga yeekuluntaza.

bila mukakam. Allah agamba tabaraka wa taala na agamba sa asrif an ayati alladhina takabbaruna fil ard, agamba ngenda kuchusa obonero bwange eri abantu abeekuza muno mu nsi nga ne kye beekulizaako tebakiinaako bwannannyini, nga ne kye beekulizaako tebakiinaako bwannannyini. Byonna bye tulaba nti tubiina era bye tulaba nti alhamdulillah tetubiinaako bwannannyini, wabula ky'oba omanya tubiina kiseera. Era ekiseera kye tubiina ojja kiraba nga kiseera, nga kiseera kiragaane ate nga kigenda kuggwaako. Buli ekiyitibwa ekiseera kituuka ebbanga ne kiggwaako. Kati omuntu yenna okwefola owa waggulu okwerabawo, bulabanga ofunye muli, ofunye amaanyi, ofunye okwe okulaba nti gw'oli wanjawulo nnyo, kigenda kuzikiriza obulamu bwo. Togenda kufuna muntu akugambako, togenda kufuna muntu akuwabula, kati gw'oli ku ddala lisembayo. Allah atenga ina aji ya tugama Qur'an na tugama nti wafauka kulli dhi ilmin alim, ya tugama nti buli waggulu w'omumanyi alowooza nti ali waggulu, ate Allah ataddeyo omuddu amusinga. Buli waggulu w'omumanyi alowooza nti ali waggulu, Allah ataddeyo omuddu amusinga. Kinana mulana kawumuze mukaga fama busoga royo program dawa eyokumpi newala, wewala ennyo muganda wange okubeera ku kyalo ng'olaba kituufu Allah akusitudde era ensimbi oziina okukira abalala, naye ate oli mwetowaze, kigambo ekisinga okubeera nga kikulu. Nina ajwa ngwe mmanyi twali naye Makka, bamuzaaleyo bugiri emunda eyo, naye ayina akagaali ke, ayina emmoloka, ayina ssente, naye ayina akagaali k'atambujako mu kyalo. Yangamba nti we ntambuja mmoloka mba sigenda kubuuza bataka, ngenda bakubira wa jjambo, naye njivuga eggaali yange eyo ne ntuuka paka mu kyalo, wonna ye twakulira ne ngenda nga mbabuuzaako n'okutegeera n'okufuna ku dduwa z'abakadde wadde si abakadde ab'ekyalo. Ida nab'ebitiibwa weewale okwefula ow'enjawulo okubeera nga weerabawo. Ekigambo ekyokusatu nakyera nga kizikiriza, yagamba nti asabuk okuvuganya, oba asabuku okuvuganya, wala okuvuganya okutayina mutawaana ng'okuvuganya mu ddiini, ne waliwo okuvuganya abantu bavuganya na dduniya. Gundi yalese esimu ya mitwala ataano, nange njagula ya nkaaga. Gundi yakoze omukolo gwa bukadde kinaana, njakola bwa kikumi kumi. Nange ye nteeka okwambala ku tisaati eyo, nteeka okwambala ku lugoye olwo. Abantu eby'ensi tubitaddeko amaanyi mu mbeera y'okuvuganya, naye ng'ate okuvuganya okusinga okuba okw'ebbeeyi kwe kw'enkomerero. Buli onoovuganya ogenda kukola ensobi nnyingi.

Oloja msika nanga aguze chaguze nenga achipula ningi dokumale banga. Ate chokubiri, obulabirizi wafe siwe bumu. Obulabirizi wafe wanja ulo. Obulabirizi wafe baganda bange wanja ulo. Mbaka chava gamba sallallahu alaihi wasallama. Nagamat inna allaha mazima Allah. Niya gaman kasama bainakum akhalakakum. Allah tabaraka wa taala yatekulula obutonde bwa mwe obutonde bwa fe kama akasama Allahu aruzakakum Allah nga yatekulula ebyenfuna bya fe ebyenfuna bya fe abange ebyenfuna bya fe tebigenda kubeera kumulamwa gwe gumu ne munabira mukolira abantu wamu Iroja kusinga nango nebiyako ze musende zafuna onutabi kole demu. Kati omuntu abere wonga achimanya. Nti buli omwa ina Allah chia mwawulira. Tituganye singo labanga Allah ina chaya ulidomu. Nane wandiba doche gomba. Ayito kwe sambira. Ya kulaga nti ogenda kuvuganya wabula teka we mbere saba katonda. Allah nangi nsaba onsembereze ku nyumba efaanagana bwetyo. Allah nsaba onsembereze. Allah nsaba onsembereze ku birungi ebyo. Oba kamulo kaako onsembereze ku kino. Allah tabaraka wa taala ya twawulira. Bakuita ya tekira almudabbiru. Allah tabaraka wa taala huwa almudabbiru. Omuntu yenna bwadda mu mbeera ez'okuvuganya agenda kuzikirira akole ensobi. Oyagala kubeera mweru ng'amama fulani. Oyagala kubeera mweru. Ogera kwesa ensimbi nyingi atenga toziina ogenda kozesa ogenda kola bingi na okuchusa kalayo bulawo mtu enanga Allah mstude kugwe bera ona mbera ya gama anti alhamdulillah tobera ona mbera ya kuvuganya Nae ngeenda kola nyo. Olia uchatia kasoli nazimbe inyumba. Nange nteko kole nyo. Beya itamo jizi imba kwe sibyo gendo kuitamu. Sibyo gendo kuitamu. Oyinzo kwe singana. Oyinzo kwe singana. Ngagabila galo kuitamo kwe nango ufuna uchiafuna. Ogenda kuitia mumbera ya kulunyu kulunyu kubaba bantu. Nenga chia koze saa. Yalima binye babye. Yalima bikajyo bye. Na saving akasenteke. Na funa chaino olwaleero. We wale nyo okuvuganya. Tituba gama ntemwe gome mtima je gomba. Nange mfune samba ya bikajyo. Nange mfune ya kayumba. Newe waloko ya kupesi mumbera eyo kufuganya. We waloko ya kupesi mumbera eyo kufuganya. Luovuganya ogenda kole nsobi nyingi. Wabula singa alistani yu ya tukola kefujo. Chizibu nyoku singa na umutunga avuganya. Nzani budibuwe msala nsoma kulu wallahu ahad. Kato walo mutawana nange mvuga nyeko, nange mfuneyo kejuzo mutwe. Wallahi tebijia. Tebijia. Ilo laba tebigata. Nego gama ante wadeyo kovude wo. Kali, kampeyo kovude nchifune. Walaba anga tebigata, tebiku wasa kuatika.
kandi se ku bantu emmere olabanga tebijja tebyegatta. So nga abatusooka bavuganyanga mu mbeera zonna, buli kalungi konna bakatwalako omutawaana bakavuganyeko, kuliisa abantu mmere, kulabirira abamulekwa, ebintu efaanana bwe bityo. Allah kyava agamba nti mbateekeddewo ejjana n'omuliro era mbateekeddewo bingi wa fidhalika nabwe kityo faliyatana fasilimutana fisuli. Faliyatana fasilimutana fisuli. Wewale nnyo ekiyitibwa okuvuganya, ebbanga lyonna okuvuganya ogenda kukolera y'ensobi. Kigenda kuwa badeni ogenda okwewola ensimbi mu bbanka, kwewola essente ku banno z'otagenda kusobola kubeera nga ozizzaayo mu budde. Mu mbeera yonna oyagala kubeera nti otambulira mu butaala oli waggulu. N'ekiyinza okusembayo ku bigambo ebyo, tugamba nti ekisembayo ddala alijidaru. Alijidaru, wewale nnyo okkaayana, wewale nnyo okubeera nga okkaayana. Nabi sallallahu alaihi wasallama yagamba basuhabi ebigambo bino n'abagamba nti ana za'im bibaiti fi rabadhil janna, yenze muyima, yenze muyima agenda okubeera ku njego yego zejjana, ennyumba eri ku njegoyego zejjana, naye nze ŋŋenda okubeerawo ŋŋambe nti oyo ayingire. Niyo mubaka yagamba abagenda okuyingira ennyumba eri ku njegoyego zejjana, faman talaka alkadhiba, eri omuntu yenna eyeewala obulimba, wa in kana nabyagamat ana za'im bibaiti fi rabadhil janna liman taraka almiraa, eri omuntu yenna eyeewala okkaayana, wa in kana muhiqa newankubadde nga yali ku mazima. Wewale nnyo okkaayana newankubadde nga yeggwe olabikiddwako nga yeggwe oli ku mazima. Ky'obamanya musimu etuwangaalira, mulimu amazima n'obulimba, naye ogutundutundu gw'abantu, ogutundutundu gw'abantu gulabira ddala gwalowooza nti obulimba bwe bukira okwogera amazima. Era ettundutundu ly'abantu lyalowooza nti okkaayana kwe kuteekeddwa okubeera nga kuggusa buli nsonga. Ebintu biri ebyegendereze, okkaayana n'okulimba. Twewale okubeera nga tukaayana. Nabbi agambye nti wa in kana muhiqa, newankubadde nga yeggwe oli ku mazima, newankubadde nga yeggwe oli ku mazima, wewale okkaayana. Oddayo awaka, sente zikubuze, otambuza bigere okuva mu tawuni mpaka Bugembe, mpaka Wannyange, mpaka Mbiko, ozze otambula weemagaza, n'otuuka awaka
ngobude butambude gwele tiramu nyini Jowe dolimba mara yabo Kayana Ero omuleka n'omulekera entegeera ye Bomanya nti gy'obadde mba malaaya tegeera nti bakutegedde. Bomanya nti si gy'obadde nakyo Katonda ajja kunyira mu nsonga zo. Nti Allah tabaraka wa taala simu lyazaamaanya nga bantu bakirowooza. Kabere gukasukiridde ekigambo omulaba mutamivu omulaba simugundivu mu ddiini naye n'omulyazaamaanya ebya Katonda bizibu yandibadde adda saidiyo naye wallahi adda ku saidiyo ligolyazaamaanya wakati mu kubeera ng'omulaba ebya Katonda si byaliko. Katonda si byakola ki si byaliko. Tuwa lokayana. Kukurieting ebintu bingi, kukurieting obusungu, kukurieting ebirowoozo eby'amaanyi, okayana. Olina agamba nti ngenda mukayanya. Namukayanyiza okayana kuzikiriza kuvaamu omuntu okwera okwetwala nti wa waggulu kukunganya okulaba nti omuntu yetwala nti wa waggulu ne kukunganya n'okwewaana ne kukunganya okuvuganya ne kukunganya okupakuka wegamba kukunganya ebintu byonna ebiyinza okuzikiriza obulamu bwo. Kukunganya ebintu byonna ebiyinza okwono na future yo. Nobeera nga egwe oyisaamu amaloboozi era oyagala okakasensi nti egwe osobola wakasensi yegwe omanyi wakasensi yenze mmalako. Byonna by'osuubiza ensi n'ensi by'ogisuubiza obikolera oyinza obikola naye oyinza obutabikola lubeerera. Chansi ebikola naye oyinza obutafuna chansi ebikola lubeerera.

0: ajye maiso kubanga tusako amakoba agali fambitundu ebya district yebugweri eyo gagema ku nsonge de byobulama abatwale ebyobulamu ebugweri bali kuongera okusaba okuyambibwa mu nteekateeka emirimu bwejiri kutambuzibwa
1: esaidi edebesembatya eidwaliro lyayo lizira ku masanyalaze necho kubiri balufu la lugo lwate
0: batia baira kunte
1: baira kunte katwegeite
2: ko abasawo babantu babulido
1: katwegeite ko efeka Ivan Kiemba idatu kabere bisingawo Ivan Kiemba
3: wanjo nalebo
1: bwache ire bulunje wekitibwa
3: bwache bulunje ko DSID yeyo
0: no na tukaisa muko
3: amazi gali kugwayo ku
0: Mbe, tulimukasa na
1: enobwe kake za kuchitundu chamiru cheka sosola
3: wana nabele kukuku enowa baza divitoni leo kuno tunasimbi na buga kulala napo
1: kai chilichitia ye
3: yamadi yega soka anga yataka na lati gakali
2: gasoka yamadi tiga soka anga yoku
1: ayo bali bayi wako ameido
0: Bainzo buta simba maido.
3: Anta basinga mwenye nyera abantu akalina maido munimiro.
1: Amaido gakali munimiro.
3: Anti toyinge bugobe. Ndio enda kukobera anga buti bana season egatani kale bataku, batani kale bataku.
1: Ah, era twedu kwenda loza kuchala yo kunti ba malo kungula.
3: Be eri abaina go. No yacha bwa kukobera eri abaina go.
1: Nkale.
3: Wewe abani loku.
1: Ivan.
3: Wanyisebo.
1: Ebu gweri bwa chere bute muzeyi.
3: Ebu gweri yao. Olowo zoti abaluwa ile. Batu aniso kudikuwa munchika. Niba naba benza abaluwa ile.
1: Batia.
3: Ubutuka. Eidua zoli abu semba chere center siri. Ebi. Zidani so kuida kwebina ino. Ate hindu kilaka hidua yonelikasi ze mumadu wa hiloko nagona agali ebu gweri yao. Agali kumisela guwa ere senda siri. Na hidua yonelikasi ze kuba nabaluwa ile vanji. Asi nelikasi ze kubuda avuda. Nelizida, nengoba kori ngili. Nelizida, ili ya abu senda fo. Mumwezi mara gonka mumwezi mara ba receiving abaluwa ile enkumi ebiri mubaluwa ile abe enkumi ebiri okusinziira ku initiative akoba anti balina abasawo ikumi na mulala
1: na bali ku attendinga kubaluwa ile enkumi ebiri
3: ekitegeeza nti mwena akoba anti abaluwa ile enkumi ebiri mumwezi gwa bali kufuna by menti kuba manabastawo atauna mukaga
1: omutendera gwaidwa mwami Ivani
3: wanyisebo
1: omutendera gwaidwa yeli kweresa center siriba inokuwa na abasawo atauna mukaga
3: mutimperano eri amadwa yogoba nanga mutina gwa er center siri right bayina lakira limu kuba na atauna na mukaga ayi kusinzira kusinzira ku incharge yako bantu banabale bali stevinga enkumiye ibiri no musobyo buli mwezi nga basa wubo balimenti kuba nga baina atano na mukaga abasa wala government ayi kususa wenu baina basa wikumi na mulala
1: yesu
3: ekegeza nti idua ilu ilikuminsi nga abasa wu anana batano elanti kabili okuchi gonza moku ino okubo naka abantu nga service eta mula manukubalu ilabali yao bajaba asoro za bayini cha ba VHT abali ine mweri ye mchitundu esto mwose mate tauni kanso baba amba kukubwa ambe ole kumu wandika wale ole kumu jakumu wale idaka yibali mamu wani kile ole kula bati baba nga wale kufunza funza kukulwana lwansa kukwa kabega basa mwole okuba malawo so abasa wo mwidu alizo mwo batono era omwami ni cha jikakaili yalagini ya kubwa atibuti mpela nukio ni echitera ba kao ya manispa izu mida MOP bafone ngeri ya idua lirevi ukubwa nekaka abasawo bafuna kukukuku babaku na abasawo hawe busa embatia babe yongere kukukuku ayaza wezembe la chichi
1: kino
3: nchonga ya abasawo Kwa ya wabetu kari ya wabasao. Nga kubati. Na mkubati. Nsonge ya maduwa ya abasta daba nubano. Libalu walida. Otibali nao.
1: Bazira wadi ya abasada.
3: Wadi ya abasada. Vista embati ya oba jizira. Ini chaji ya kubati. Bajizira. Elani wei dangoli mulu wa ilotia. Tiba kuikiliza kustulao.
1: Omusada.
3: Bako. Omusada tiba kuikiliza kustulao.
0: Bakuli falinga.
3: Iganga. Obaba kutuwala. Busesa. Aisho alikusaba anti. Bafune yoku elekalu mkatonto no kati. Bakazinde. Babe nga basada. Babe yambisa kuku wabwe yambisa. Bakasabu. Omusada nga basegera anti. Mulu umwele liya bakazi munana. Bajaba kula wabata wakakate niki wamusada bakusonseka wabakuwa kwa idagala wabakaba tigolola oba lekatukongere wabakuwa kwa kafasta idu wakati lekatukongere nga yo wabanga wazaba basada kuba ejua yu nikaine vizibu vini labu bazira idu kire vio mabili uo wanabaka zikuba kebela vino vichi hai gazira vio ma gazira Ebasa kutabio mavia yuwe Umuso gaso kuri ya science zo Geba tabio mavia ya science zo yao Wazira Echitegeza anti government ige baka yuwe leze vio mevi Beyamisa kubugana iba atimuje wana ibele Mwelega ida made ni kabili bafu mageti Bajaba lete vio meba kebele umuru wa hile Edua yuli zizali science zo Gazae balikuta, yu mabia isayang, balikuta na kani office ya isayang sezo ntigano, yetu jagana. Ateka vili yetu ila kusonga, yeye ndo kusimia ikuka. Muidua lidomu.
1: Ente edaba sawo, edaba takabo mbusembatia?
3: Ente dino daba takababo mbusembatia, daba abantu wali mkumite yebu mbusembatia.
1: Edua yoli zira kufensi?
3: Ejo ni kwa fence. Aye ni swaidi ngi tu kwa msana baigula wao abalwa ido kwa injira. Abalwa ido kwa injira. Aye ya gana kwenye kuchinga kwa yao na angeli na baigule gate.
1: Kugate kuzika basikali.
3: Otiyo na ije kumwa bulezi.
1: Kudua leo kuzika basikali sebo.
3: Basikali baba yako.
1: Aye,
3: buti. Kwa kuwa kugeti yoko ido lule kumala mwa kumula mena kwe mistatu elka gano mwa kagamori ilo zoti kweja kusebuka kukubwa kukubwa kugeti
0: ye na atamblam
3: ereba yoko tuhuwe chukunza mwuku kwa siya kubati asikali nenda kuna gira kukuwemba ni kwa na kuja wale mwusa ujindi ya liga kwa kula gili lule obo na ato kutinia jika kubwa yo edijo kuzale iso olongo zangoti edijo kujikiona edijo kuzalila muno Oya gane kazi ya mbune Yonu na lidikuta amla lidikuta loo zangoti Ono musa adale seku mkazi uwe Yaba hidine ya nindidi mabu unagamwezi mlala Gamwezi lidi loo zangoti Tiyo yone ije kunu wabulezi Eidua lideri ya Pusta emati de center siri Shirikuwe tagista abente Babene ngeri yeba digema mkuba Ayi na jiri na naba mkubita na nabu zani Endi zino divuawa Daba ntubu ntu Daba kule mbeze Ayi tuajiri kuchiri ingirida kusinda kubaka zaba fumbe mele mwuse mati ya town council mu bakobanti doa mwere wa walewele ukuwa yen ayo waba kule mbezi wanombu ba oyusha manero sono wazone jindi difference wazone jindi oyusha manero situ wamuluka jindi ente disinga vunji ya waba kule mbezi abo aba mwuse mati ya town council mu so ente difuse ente mwidua yuri ya iferi ya mwuse mati ya Mwusta mbati ya center siri.
1: Okay.
3: Me mali kuotula kusonge ya masandaraze mwusta mbati ya tauni mwusta mbati ya mwilwa liferi ya mwusta ya center siri. Kabili ya cho mwenga lodi kuwa mwuchika.
1: Obuzi mwubuliwa?
3: Niongane idua lido. Eti sobo lukumale wichi nga tilifuni masandaraze.
1: Sente, dayo tilifuna sente disasu na masandaraze obuzi mwubuliwa. Obuzi mwubuli masandaraze gamuchibu gao.
3: Ayo yuri nese usinza kuini chajo mwa mikakaila kwa hati ama esendi ba inade yusubu kusula masanaze
1: mwenu wakitu masasuru
3: aya masanaze gene tiga wapu wabube
1: eee
3: ekite genzo obuzi bubuli mubana haba masanaze haba ni sero na bali obuzi bubu bene
1: mmmm
3: kese zanti balikula ajanila aba kitongole cha masanalaze chiveyo tukakobere rwati amasanalaze ganuga lwisi de mare wiki enda kuisa tu amasanalaze nika yoko tiga zuluza mko amisa na gaba ako ai kaisa ti tuka sawa iko mena ibiri sawa andala kama sanalaze ugavua kabiri okuira nasobola okuira kabiri awe iko mena ibiri
1: eh
3: ekye geza ko omuntu wabaka alija kuza atugeza kusaba mstamu olimenti okuira na akatala ko ona kunalia ngomulwe eri mutamire
1: bantu bayikuna na msubaga
3: oh ya no msubawa no msubawa ofure ne chibiriti oide nago kuba anytime amasanze gabaga lija kuvwaku ate idukire eri bano eri omulwe eri yabawo ko mwana amuli gubya ikutawo ko joko tiko msubawa ba akatala ngakasambi ekedeza endere ambi ubuse machi wa mwere center city
0: nkali tuyanziza
3: omuntu azeyo wa man
1: nkali tuyanziza wana Ivan
3: kale kale akume
0: nkali tuyanziza Ivan kiyemba nesonge diri mu district ye Bugweri
2: ebeti bitira ngaba biyaka mnadala mu
0: government
2: mu marwa lyo government ni mu government ya Uganda ebyo bintu nbiyabulido actually ochidike mu Uganda wano ebintu nebitiki ngobuboki sibona bona kabiri echo neche unisa abantu ndi bachikoze batya lero nga government yekoze so government tujie wonya webe koze obulunji webe koze obubi echo ebyo byabulido nebyo byabulido
1: iya waliwe chendo kila chino kuwa na address ti malwaliro amalwaliro amazima gena ga government blackouts ba okubula amasanyalaze bisere bisinga kuba ino kwa wangulu atenga buti oidwa ilonga kumutenda gwe center 30 subira ntubulimu ebyo mebindi nga balina bikole nga balina kolesa masanyalaze tinga budi toto mutaje musikani nga za masanyalaze ubonanga tichida
2: moereza center 3 muti mbasikana
1: timbasikana timuntu omuntu aje maternity kuzala amungai muzira ni kesi ngaija kuzala bwiro mtu aje kuleba muzama wili yakosanga ubuti mwinga muti mulebe tero kuba DS tero kuba chi buti omuntu owazira gundi
2: aye songa ya masanalaze ni mwidwalire suikao just chiri ekizibu chi kiba genero ekisinga okubanga chiitinga aba madwaliro tisente disasura bills da masanalaze bata masanalaze mubiyalo I mean gazi gavava kubuve ayi ensonga gentalishwa kuyo but najiuliranga kongetambula because amasanze tigavaku amasanze tigavaku tibalekera asonda masanalaze ayembu baida batola kwa masanalaze ngabali kugatwala eliyo company edibanga dilikugeta ganga data gamanji so kati ebyale bindi obapa batibasa sula bulungi bo basoka babatola kuku babatola kuku bagapika gaja mu company ndala yabanga yeli kusokega kozese kubanga gasobola kuva ku ebusembatya ayenge ganga gali webuza kuba anti lochi dachitia so aone chikonfirming anta masanze tigava ku aye bitundu ebindi batola kubitole
0: Kali, dachika diri ya tauna muenda ne divide kusawa wa ikumina ndala edo kuncho kutegeza antiebula ndala kuwele sawa wa ikumina ibili ikiriza tuumule mkatono tuire tuje wa sekandi wa sanjuni ya tukobele nsonga ediri mudisu kuteye mayugeyo program the chain uludegire tuinama ikumina ndala kitundu pake sawa isatu kuvalu wabalaza pako una kuulu kutana tuajama iso kubanga tukutusa kuempeleza yomulembe ulirisa buokula teboza na kazana kabuso garoyo bingo mukago omulunjo idaja maiso kubango wangula akabola gemaisi monige star ibiri muenda msambu star ndala hash wetabe mukazano kano uje maiso kubango wangula akasente gemaisi monige star ibiri muenda msambu star ndala hash wadaku wangula mitu wala ikumi mitu wala abiri mitu wala atana na kakaira kalamba mprogramu eno kuncho kuncho kuno ukona kulu alero
4: Esa wadi wezei kuminaibili edo kuncho.
5: Kusoga, Royal Radio.

0: Okay, kale dachika makumi ya bilinandana na dibrayo okuba ngesawa ediwera endali okuncho tuidakuba na makubo gaifage nsonga makago mulunja ulizo kali mprogramma oludegere the chain eranga mkasera kano tutuse mkasera katuji okuba ngate tukuwera ku amaulire agava enda wa Uganda osobola okuba nga mnange otegera bichi ebiri kuba ngate before SID yo uluo ni nsonga dongere okuba ngate ditambula mali dadi sana
1: ya bujiro kucha kuncho kona kolwa lero mwi wangeri ya Zimbabwe nga chadache we president we wangeri yo wo kubiri ama nikibu wakunga Emmerson Mnangagwa chadachi ya vile yokuncho kuna kolwa lero yata omukono kuhili yali ya iba gobo tisadi na ifu seiteka nti o president yali jalo ndibu wanga emiaka musa jalo ndibu wango venu wa miaka musamfu hati nga bali jomu londanga bali jaba kabapari ya mentibu onka abantu wabulido ya batu wa ile muluoka nikitegeza nti omuntu wabulido olu ndomba kabapari ya menti mba kabapari ya menti na londa omukulembeze uwe iwanga chinonchili jamu kumina mukulembeze okutu ukapaka umaka gwebili ama kumi asatu uwe tulikuogera sagadino Emmerson Mnangagwa ono mwezi ogwire parliament yavayo yatebolinga eiba golino wabula yamalirizanga elibisisa nga yali erinze kusaininga ku omukulu kyadachi avireyo yakikola
0: ensi edifulumira ino mu byobufuzi tidikula kulana ensi nga buliruna kwebaye ensonga eri politiko etambula yabi tidaino mumawulire kale ensinga biabufu zine bisinga kuba binji doti dikulakulana Zimbabwe kuvaira ensi yebo na abo ineino efune crisis a crisis mubienfuna bafune chebeta inflation esente dabwenga diziramu value bachusisa notes neno tisanga esente didemi okuba ngate dinomalizinga luwanfu gambi yaba kuru kuvirela ku Robert Mugabe bakulembeire okuvirela mu miaka jaira bakulembeire yiwangeri okumali banga inene

0: Okay.
1: Kwa subanga ona adeo.
0: Mm.
1: Chita fana jibinara bie munangisi. Chita geza. Boni maru transparent vive la biangu baba.
0: Muna. Mm. Handi. Ay, muna.
1: Fana na muko mungu ana ateruku.
0: Kujira.
1: Kusibula.
0: Chita geza buli chintu kumbiri cha amugaso.
1: Uh-huh.
0: Boni maru.
1: So, baby, quick recovery. Kwa

0: Okay, bamweta mavimbo, mavimbo. Bamweta smart die ngoma akemba na o mpoma.
1: Nangamba konti wawe bamkolera ne anayone mavimbo rodi.
0: Are you serious? Hey, amangwa
1: ebu, ebu gobi. Ebu gobi waliyo ba mavimbo rodi.
0: Bango bena kudina ali Kampala.
1: Hey. Hey. Njaba dakolere banga lyo.
0: Hey.
1: Hey, akolere just nakumawa ka.
0: Ah, naki.
1: So labo funa mavimbo rodi kucharo waise bulungi ati wizi tuagala wizi road
0: Buyende bakuteko akai na mbuizi road
1: wizi road gabule yo tupade tujichusa tujifura aka road kai gari refa basinzo jitunda
0: e baida we e baida tetunda
1: so gabule wa road sawa yona aka road
0: ni wale kuchikira wale baida we Kapande kana tero meruka. Komexiro.
1: Mm. Komexiro. Atika yu gwesikwesita yu kansule.
0: Ofu mia mani.
1: Tetuli na kwe tumanyo uku.
0: Eyo yu kome. Tumfu mia mani. Obuna chaya mani ya karifu na njira. Aye nga chaya mani kayuza. Oliotia ye. Sawa yona. Ah. Naki. Pantuwe na kabango. Chaya mani kayuza ali yao. Nize mba kubira kubira suwa. Nize njaba vice. Anyway. Mpa ketopu gari. Tulijia wadu goma primary school. Olomu kagange na kudomwezi abidi na itanu. Ogwa msambu. Somu nange. Abantu be ujiri. Tulikuida wadu goma. Otera bida. Wajaba umupira wagatu wabsoga royo. Anabantu abeyo. Wadu goma. Then okulu mkira mkutia. Mpa kado kwemba. No kukina abembi kamala wewandi sebuti osobolo kwetaba mumpaka dino kubira coordinator fgobe tachigo mo Simon kuziro msambu itanu ina ikumi na isatu zero isatu ikumi na itanu mulunji natural honey bakutegeza nti bali nawo mbiso gwendo kyo mulunji ino ino ino atenga konk gulimu omudene ne bapakinga mu liters 20 liters 10 liters 5 liters 3 liters ndala grams 5 ne liter 25 tongero kwedukeza nti tubani mulunji nutritious porridge awomera abato na abakulu milk powder amatago obuunga ne nkoko empakinga atenga nsoga Chitegeire. Tukubira kuisi mkuziro msambu ina isatu. Iku minandala. China na mukaga makumi asatu. Obaziro msambu mukaga itanu. Abiri na itanu. Zero itanu. Atanu na itanu. Iwata wanizi waka kololo. Alaje koze sa Saina Hon. Saina Hon aidira mumakerenda. Ni musirap. So mnange. Ja omwefunire. Omoneke nte sobolo kuona. Ebyo. Bien kukobe ile mukagwa omgonzi alituliriza. Chite, na yungero kuidukiza, ntimuna angeni, osobula ofuna ka cement kebeta yao buy cement. Yao buy cement munu njino, wayenda kutandika kuzimba kunumbayo, yebido to, so kwa yao buy cement munu njino, ali durable, reliable, atenga fast dry. Jomugulo na kuruwa lero, oboneke ntimuna ange, chizimbe cho chiwangala. Sakata, the afternoon groove wa lero, tutio betu komie. Katubona ganolo waido.
2: Esawa dido dinjire ikumi, edolo igulo.
3: Kusoga, Royal Radio.

lika nga tubulete demo mililita 2.5 ne mililita 4 splash kachupa katajude mu kibala kya apple emizabibu enkoge ne michungwa splash kachupa flavor mu kachupa.

0: okukulemberwa abantu bensinga okubeera sini.
1: Ah, kale ndozo ulire embere yo. jiba tairemu former speaker Anette Anita Among. Ensi echuka. Ensi echuka. Ate wosinga kulire nti oli wa man. Wekunyo ulire ti ya kukutulo mugongo. So, echiche mba ndi kukoba. Nti buti chimuta ile mumbera enzibu. Actually, boja mumawanga agandi. Omuntu babanga aba ile speaker. Nava kuwa speaker katugeze. Oba alekulire. Oba bamvote nze autu. Ne chifecha aba ile mgomba ka parliament ya chile kulira. Ideal I think nze singamba ile nganinza mongo. Ne chifecha MP Webukedi yamba ile nchiliza ininga. Nava mparlament. Mufecha okujama iso no kubanga. Oba abulika serango li humiliated mumbero tineno. Lero li edio statement. Oye dinze mpuliza ino statement. Se di kolebu abakulembeze. Abali mbifebi enkizo. Mbo ine deputy speaker parliament. Thomas Tayebwa. Ye yafuna mukisa ya idamu yafuna office eyo. Baba yali kuigula uruti ya malwa parliament. Ona kuluwa lero akobye. Ati omba kwa parliament. Anami singa okuti ya mamu parliament ya mikuziku minetanu. Automatically ajja kufirwe kifochi bibaire bigambo bya speaker Thomas Tayebwa lero luno ngabali kuigula parliament ya lero. So statement yo bwekolebwa mukaseranga Among tali kujja mu parliament katugezenga azana lukusa luwandikirwa speaker ngeiteka bulikoba. So kino kiba kitegeeza nti busobola kuuna kuncho bamubinga mu kifo kyali mugomba ka parliament webukedde ya. So kiba kitegeeza nti ali kuva mbizibu ali kwira mbizibu. So ideally nze ndewoza nti mbe kubanga ni nze omuntu yato ndibanga dunia tene mazamu nze chechifo chumba ka parliament webu kedeya mba ile nchivamu mwalali na ajana hati ame wangi because Among team wavu kwa divi nebidi kujama iso kumu kubakuba nebina musu ula mbuavu but yako investments daso mbro kuba ongala virida wakumalaka seranga zila tabi. So mbele yo etubu li kujama iso mnanga li kumpuliza ye omba kazake butebi yako enti aha chena ya galize mba zichi ya gasude. Omuchalo ono. Nga ya mpisa bubi. Kati nze nza niza kewa abwe. Afuse muka mawe.
2: Ya tolu alero. Wenda bie ntienseno. Ye tolu ola. Webaze. Nibampa membomu. Eyali. Speaker wa parliament ye nonga speaker wange mumulembe gwe ndabika nzomo ya singira dala okuyisibwa obubi ngawe mwalaba nga siva mu committee ezo kukisera nga mbonya bonyezebwa nengo bwa kuba commissioner n'ebintu bira bingi nyuna yo lwalero kati nza atagenda okubera nga nze chia person we yenga wabadde chia person wange mu parliament mu commission nango bayo yali chairperson wange mu commission nango bayo kati olwalero yenze chairperson ku committee ya government assurance nga ye member awonno kitegeeza zigenda kudukunywa kubanga nzingenda kubanga mpereza bulungi okusinga kuye ne katusubira anajja kubanga committee eyo si ya lutalo si ya kulwana wabula kukolera bannayuganda kuweereza bannayuganda okulaba nga bafuna obuweereza obwo obusuubiziddwa emirundi mingi nnyo nga tebutuukirira. Awo nno ekyo kyengenda okuba nga nkola mwenna abalina kyebabanja gavumenti era nga natandika kubabaka ba paalamenti buli ekyasuubizibwa yonna mu bitundu byabwe kwabeere ewange okulaba nga gavumenti ngiteeka ku nninga saabazoganye okulaba nga ebintu ebyo bibaawo ate nga nteekako n'ebikolwa si kwogera bwogezi ngenda teekako ebikolwa.
1: Oyo nomba ka parliament owa miti ya na municipality mwena chifina cha National Unity Platform Francis Zake. Butevi nga Yesu nzo kuti ya maku muntebe yuwa chairman nga kusaidi kule omubaka we memba kachiko Anette Anita Among amwegesa maiso of which it is most unlikely to happen. Tisuwe ntichisoboro kubawa. Among tosa kujamu kachiko mbo kuti ama. Anyway, edachikesi gari muka gokuma dikonesa wa A10. Wagati mu program jebe tevi kusike the Royal Program. Tulikuchina na namunana akatunizo muka gabusoga Ray Radio. Tukueza tusinza mchibu geche idinda na kuchisimira report number 10. Utusinzo kwa tukueza mstudio. Zeni Zasan Mwanga Njaka Butala.

0: Buza.
1: Ntikulai ntukubanga kuliko mwana wa miaka 15.
0: Mm.
1: Ikirizibolonda oba.
0: Nga muliko mbonanga. Okay, kale.
1: Wasanga bamuwandisa ngali mu register.
0: Ngatoweza 18.
1: Tukoko mutolamu.
0: Kale, tweyanziza. Ah, baida kuilamu wazatabu wale mnaife mwami ibla. Busoga re radio. Hello.
2: Ataniwa walokuwe lelo.
0: Kale wechi tibwa.
2: Obene kasede kuwe nondwe.
0: Yusufu.
2: Kasede kuwe nondwe.
0: Kasede oli nondwe. Yes mwami kasede.
2: Tene ndo kuwe zaku.
0: Hmm.
2: Webanga pati ya NM ya pakadi kuwa LC1.
0: Hmm.
2: Nawa nga ni musile ni mwekuta.
0: Hmm.
2: Tumatu zaku na tutia.
0: Nga kwate ya gaba ya kadi
2: wanga nino msango na hizo msango wata mwikomera ngayi nizena za makadi ipapeye miaremu.
0: Okay, nti HB na chamu wakadi ayo kulonda kutuse ali mwikomera bajako la batia edenso kati di batia da HB na kari wewa likuba anga obuze chubuzecho. Busoga royo, hello.
2: Hello sebo.
0: Wanji sebo.
2: Nuhute lewo ni mugo ya mko umechua andangavo.
0: Mugo ya olichua atangavo.
2: Chiwanda angavo sebo.
0: Chiwanda angavo. Yes mugo ya.
2: Kati chibu zetani kirinti.
0: Yes sebo.
2: Mema ni mta miendi wa chiwanda angavo. Kati ingate minama kagandi evudaya. Mkabu kukiri zibu wakulo nile chiwanda angavo kazi na jenalo na chile mani wangu evudaya.
0: Ngoinama kabili.
2: Mpuri yoyunga inongola ati wakatovo sura oto. Ede mbansula yune miyona ansula.
0: Kari, treyanziza. Weba leino, eri ya bantu katugezi ngaba Islam. Ngaina abakyala basuika mulala yayikizibwa okulonda ku kyalo kuno kuli omukyalo ono yaja yalumukana awandi kale. Webale Busoga royo, hello. Omuna Uganda
3: ene onegesa Ivan yokuvene ebutandi
0: egesa oliwa
3: ebutandi
0: yese bojama isu mwa megesa
3: ndi kubuza
0: tuli kuulira
3: asinde MDC ya Bugiri buti wembanga ndi kwenda kulonda mu yahusiya nsolo kujja na londira.
0: Ngalwacho likulondele busi ya ngatosu la Bugiri.
3: Anti buti. Vukoja wa andate. Ndikusu mvira anti nejena kuje.
0: Vukoja. Kale. Baida kuilamu. Wazira tabu. Tufune kwa isimu edindi ndoza anga ibiri. Tumalirize. Busoga royo. Halo. Wandi.
3: Weba loo tuweleza.
0: Kale sebo chitibwa.
3: Busoga royo.
0: Yes sebo, tuliku ulida.
3: Weba loo tuweleza.
0: Yes sebo. Okay. Atuliku tuulida, sorry, kankutoliku tufune anatulida obulungi. Busoga royo, hello.
4: Hello.
0: Wanjo chitibwa.
4: Samuel okuva Mukono Kasao.
0: Mwami ani?
4: Samuel.
0: Samuel okuva Mukono Kasao.
4: Mbuza kundi, bwemanga ndina makaziri mubyalo biziri. Ndikirizibolo ndelo nere.
0: Kali, echeweliye mwina achivuzi za, ae, baidaba gaita, baidaba iza, baidaba ilamu. Katufune asembayo, oliku Busoga royo, niwe na mkisa asembayo.
5: Hello Busoga royo.
0: Butelevu kuhuli.
5: Ogeni head prefect wa Kasambira City School, wesha mavini ya kubeka Kasambira.
0: Head prefect, yesevo.
5: Nizachivu uzo changa chivindi.
0: Buza.
5: Li, bati ya mani.
6: Bongere mwengo mamba wemu.
0: Balikweka stamu. Mwengire
5: awo yovu yizeri omuyaka.
0: Kali.
5: Ebe biangwensi bila head prefect wa Kasambira City School wa isa mavini ya kubeka Kasambira kamuli disi.
0: Kali wa isa mavini head prefect. Bana masi manja ya katuga kanza wakai ile katuwe ile kutusigeze dachika dilisa tudonka. Okuba anga tufakumpeo. Madamu tudiko zise o ile muabantu wa mbufu nze.
7: Unakobi watu wali kweka stamp.
0: Wa. Ajente kateke ya kube itia. Yaba chia mani abali kweka stamp.
7: Abali kweka stamp. Tutandike no your head prefect. Yaba chia mani. One. Omuntu first of all. Baba chia mani. Baikirizi wa. Baba ye nza ikirizi wa kuila mwokwe simbao.
0: Yes.
7: Echo uchi ikirizi wa. Aye nga. Ebyente kateka okuba tola ku obuyinza
0: nibye
7: bakozesa handover ente kateke ye mala yaba ya district ya okay. Local government era ni stamp de bakozesa badito oleyo badibawa ife we tuna malolonda nga tutul okulondesa nga list tujiwereza kawo nga butyebira ku nga akola ki nga abigemagania era okay. Ebyo bibatabye dalikirira mbaida kweka biki bitewe ibanga ibamalaba abitereza.

Ataye minister avunanyizibwa ku gavumenti z'ebitundu mu ggwanga, Honorable Balam Balugahara olunaku olwaleero, alagidde kawo w'ekibuga eky'ejjinja wa disitulikiti ye Jinja amanyiddwa nga liri Nakamate okubanga atagire nga azzeeko ku mabbali ng'okunoonyereza ku nsonga ez'obugubuze bwe kugenda mu maaso. Bino ebiragiro biddiridde oluvannyuma olw'okuba nti kizze kigambibwa nti bano akwoteeka ne ssentebe atwala disitulikiti ye Jinja omukulu Moses Batwala beenyigira mu mize egy'okubanga atebabbe ssente ez'omuwi omusolo wabula ng'ekigendererwa eky'okubanga atebazikozesa ebirungi tekituukiridde bulungi. Bino nno bizza oluvannyuma lw'okuba nti Kibombo yeekubira enduulu eri yafeesi eya minisita ono Balam Balugahara era bw'atyo n'alagira bano bagire nga bazzeko ku mabbali ng'okunoonyereza bwe kukolebwa.

0: Waje.
1: Halo baba.
0: Akaendeza kuledi yai.
1: Kali wewe alikuwa.
0: Kali wewe bali kujiba wako.
1: Unoni ye komishana male nankandu.
0: Abe nankandu mutiye bachiguru north.
1: Tuliyo bulunji.
0: Obulam.
1: Nankandu buzaya wano kinirwa nyama.
0: Uso ni baba nifukamire netonzi.
1: Yeso aduzi.
0: Netonzi.
1: Kare gusto ni uwe.
0: Obulam.
1: Budala mubuzi wa boda aliku Kenneth Singala.
0: Aha.
1: Bali kuulirize ino filime mangugo mdidi wa mfumbi wa yugo deviru nje kachira aliku ino.
0: Afumba vigodo chi vya solo chi?
1: Afumbe yugo deviru mtu gwende ama bonge biwoma vulu njino.
0: Eee, hauchiru nje.
1: Yesevo.

0: Bana bimbami mbulire wa
1: Ebla da chika ibi don kang Kuzi ndiye mundungu Nize bimbami Kuzi msambi na mkaga Atanu chinanje sabrata na izadu Bamda kuzana roje bingo Jasin gasta ibiri mwenda msambu Standara ashe Jakwa yoke msugu kwa ngroka senti Kasoba kuna yoku mibiri donka Mwote mpini ye chama Oba kasota nika oba na isende nga tanika mungu mibiri Obo zana mtu wala ikumi Obo zana imeka Uwanji
2: Ni muganda u
1: Changwa
2: Eee
1: Sawa ya bimami tuweta buwenka nya Ndumusina Chema ni mfaku Chema ni uye chema ni wange Uwanji
3: Ready just go
1: Uwanji
3: Are you okay?
1: Sebo ulimu sada ulimu wala
3: Afo ndimu kazi
1: Eee oo niyo
3: Ono mshara jere chiranga
1: Abe chiranga mulimutia
3: Ndimu mwani
1: Ndimu mwani namba nga njati ndi ulamu lebo zika ikuwe hii yanaka
3: Kasa DJ
1: Ndiwo Ndiwo
2: Sikomu Sikomu
1: Ampo ndiwe kerewa leko tuwae nole susine tuwe kumangu Ndi bulungi wa machimula.
3: Nari na balumu kaku.
1: Osina.
3: Okobye otya.
1: Ndiwo.
3: Ari.
1: Ogusa da guli guti ogu.
3: Gulungi.
1: We bale gukuma.
3: Kuona gosombwa.
1: Ee guti ate.
3: Sawa yana yana.
1: Mhm.
3: Matimu aide.
1: Ah, kire mu kutobwo ko ba.
3: Ah ah.
1: Mkufu yaku? Kari.
3: Sikara mkufu yaku.
1: Kari.